0: 영화 모아키토 누네.
1: 아이. 과과과 티프와케 아마도 먹고 이러 이러도 이때 마타우랑아. 고 에티오 마토 이때 와이티 마타이 마토 아레 마토 아레킹아 쿠라 투아루아 카레 에티 아레킹아 와레 와나가 나야네 고이다 이때 메아 케이테 케이테 아레 와카무아 이때 마타우랑아 고 다우라 Te nui ngā o ā mātou tamā i nei konei kei roto katoa i te hauora, e rua ako mokopuna kei roto i tērā kaupapa.
0: E whānui ana te whakaaro te titiro o ngā kōhine Māori nāianei nei ngā taitamariki. E kuhu ana, e noho ana, e mahi ana i roto i tēnei ao hurihuri nei nei.
1: E te iko aere ki tā wāi. Te kimi i te mātauranga i reira. A ko tai tāku nei, tamāini tāku nei kōtiro kei Amerika, tāna mai e ako, e māita, i reira.
0: Whaea, he aha o whakaaro mō te noho te oranga o ngā wahine Māori o ngēnei rā?
1: Ko e te o mātou, kei te aere wakamua, ko e te o mātou, kei te do o mai muri.
0: Ki o whakaaro, tokomahanga me anga whakamua, tokomaha rānei e puta ana ki raro.
1: O ka aerau ki e te o a mātou ui. En ka kia tau, ina ka kōrero tau ki a rātou. Me te tiro waka mua tātou, mō a tātou mokopuna. Ko i rāta me anui ki a au. Kia kimi ia rātou ta mātauranga. Kā re oki tako koro i tuku i au ki te kura tuarua. Tuku ke ngā au ki te mai. I e rā wā.
0: Ai, tika tau, ko te mahi a ngā taitamariki nei, he whai mātauranga nei.
1: Ai.
0: He pai tērā?
1: E pai tērā ki au, engari me waka tutuki e rātou a rātou ma i ka wai aere nang kā mutu.
0: Anō nei, ko Ngētahi o ngā kōhine e noho toimaha tonu ana, e raru nei ana, e tīmata i ngā whānau ki o whakaaro?
1: I roto i te raru raru.
0: Ai.
1: Ae, koe nā ka titiro au i me pēa e tātou. Ka ki tātou mā tātou anō e mai a tātou mai, nā ki a tātou tamariki e taka nei ki te e. Engari ko e te i. Kāre ngā mātua e tautoko ana. Taku mō i o koi rā i takai e te i o rātou ki te e.
0: Koina mea, me titiro ki a tātou whānau tonu, e noho toimaha ana i raro i ngā raru waipiro taru
1: Ai,
0: te mahi tūkino.
1: koina.
0: Ki o whakaro me pewhetae e koutou o te rōpū wāhine Māori te tautoko te āwhinga mō whānau nei.
1: Pai te tautoko, engari, mā rātou anō o rātou wakaaro. Ka pirangi rātou kia, aere rātou i tērā uarai, me pē ai mātou. Engari me mea ka pirangi rātou ki te uri mai o rātou wakaaro, ko te tutuki. Kāre e mea e tutuki me mea kāre rātou e uri mai ki te aratika.
0: Tika tau kōrero. Anō nei, haunga anō mō te reo, he hātunga mō moimoia ou mō tō rōpū me te rōpū whānui o wāhine Māori toko i te ora.
1: Koe rā noi o tāku nei moemoea, me titiro wakamua mātou, ngā whānau e pirangi ana ki awhingi atu e mātou rātou, ko te awhingi atu e mātou, engari,